zhe sam qiu jia ren ri, ko re jia ren ri. Da mo gu sen bon dor mo te, ko re dor mo te. Hi mo gun chou jia rang zong ri, ko re rang zong ri. Sang la dam zhi mar wo kong, ko re mar bo kong. Ge lu mar ser wu jib ji, ko re wu jib ji. Da mo ge zha tang se ta, ko re tong se ta. Ba qi zhe ban jia se rao, ko re jia se rao. Gu dang xie dang an bo cor, ko re an bo cor. Ru jin zhe dao ga ran zi, ko re ga ran zi. Nye da pe ma zi bun kar, ko re zi bun kar. Ran zong wu jia ge zhe rwa, ko re ge zhe rwa. De reng ma ye lo dar song, ko re lo dar song. Dang zha ran na jian car de, ko re jian car de. Zhak zhe se rui jom zha qi, ko re jom zha qi. Wo na sen bo dang sen ji, ko re dang sen ji. Xin ji po nye go dang song, ko re go ne song. De reng ha mi tu su la, ko re tu su la. Nam xi dang an zha wo ju, ko re zha wo ju. Nying chan jik din la lan chu, ko re la lan chu. Lo ku na na wo dur zi ji, ko re dur zi ji. Ma wo lo ya len lo mi, ko re len lo mi. Chu sen gin ye la te dar hyo, ko re ye dar hyo. Chu sen gin ye la te dar hyo, ko re te dar hyo. Ji ne ba de nyam de sen gin rap den chu ne da de ba de hyo chu lu yo na nga le yo. Deng ma su long ten xi, ser xia, chua rong lan ju ba deng. La dan zhi ma bun chua rong le xiu zhe gen jiao ni ne. Yiu tang jia ge sen gin da gong ne sa le da ba da. Ten en ke cao nan lang de san deng. Men rap de san, gan ma ser san xian de san. Jie ge jiao ne sen gin zhi mi la jia. De ren nian bo ren chua rong ge cong ke zhe zang yang ma jia bei. Su se mo ni jie sen gin jie xian de bu xiu sen ne sen gin ke zhe zha wa de. Jarwada, lengi te nang shi wopa mi ji xiang la bar. Sen ro sa rinpa gaya marwo te poro nyingzong ke gontem xiepta ni ne. Te inkar doji jia zhang gu. Semo nang ko tok tau, sen cha mele cem cem, sen yi wama verichin, sen da xia za zhuk jil, sen zhe jile jingo, sen dan parwa nga na jie, chorong ke deng mar top. Ku ba da gai na ngom ser, sen che tam chi rang ke jiu ne, ba cu ma zen sen je po, ba wi bong ke dor lo. Xi sen ne, jan ni sen rang song pong serwa bi. Yang tene dar song. Der, tab ge dai ge de ka nam la. Dong mi jo na der ma. Che par de gar gar zui. De qin tam qin der zi. Si zha nang qi ser pa. Mo nam ge top ge. Cho rong le pa de. Ma je gong mi jar mi. Nyang za ma ye. Lo na jor xe. Tam ji pe la. Jin pa ma sem gar pa de si. Lu xia chan der wa. Ngai ban da. Dor pu den pe. Zha la ten cho ni che sam ne. Mi pa pa ma de la. Wan mu jia nying cha. Sor gar jin qin nga di jin nang la. Qiang tang si de. Chorong la zhang ba da. Tene zong, chorong na yi dali wamu no li, lun dali jiang long zhali, pankor ji ro la, cengkor ji ga la. Sa ta man tai wa, nga jia zha rin zha wa, zha zi gong lin chong zha, cha to zho dung zha wa, zhan na lam dung chen zha, ndo cha qia dung kor wa, na chong lam ling go wa yin de jor ne. Lang la nan ju dou, sa zha lang lang zhai, pa ju lang la gor gu jiang, nian wa me bar, sa tin wu gua da wa xie de jor do. Kong polo gai tu sa. Gera ma jeng gu lo ma, flam zho ma jeng nya lo ma, dor ta ma jeng dor lo ma, wixia ma gong rar ba nye le, lan cong cha me ba sa dou ma, cong kap zi zang xing me sa ne, seng gin ke zi rar wa de, so teng se me song ba xiu de, de gin de dan le dan ne, darong pong pong cho jir ser wa, meng du de ne, song de to. De ne yang sa mo lo ke nan lo la, ya pin chun pin na guo dang, ya mo sa san chap zho ma ni jie bang la, chi wo xian de zi ba, da wen cho de jir wa, bo seng long gan ma ri ji de gan chong. Chung ma ta ta rik zhok sem jin na la, jin jie ma zu ne, jin cha che le, xia ne, ma ne jie zha yang lin sam zhao. Nang khan ni nyawu jie gar khan pao, nye da gar sam jie zhan dang rap da sar, pa nang khan sa jin ka lan long yo wa, zhan qia ser ma sim zem ba pa, yin zhok zha yang lin sam de wa, sa yin khan ne, zi xiang me to na cho yi jiang, sa ren pa sam zang gor ne, nye di sa jin da ye deng de, sem ba de, gan chung pa dao. Le wa nga pa, leng gar si pa me long le, san jie ding dang sem jin che na so de zha ka da du de zan de wa la chou pa de ne sa po dai lo la de ya ya za la ma jiang qing dang yang se za dong chong ha mo ni ji bang de mo qin jia ro san zha gan chong chung ma ta de zhen zha gong qi ji xi tam ji ne xi zhen zha go ke sa wa de nga yin bei sem jin jia dong sa gu song bei cen la mo qin jia ro san zha ji su Machin jarwal hanja gonglo jobji songpa jialang lor rongza sarzang ma kapti gite chitong jachin zeba deng jiang mangorwa se jek deng semo nyin chong. Sapa lor ma nyilang jagar gandrak je

0: 동호 찍은니 닌 찍라 처들 동키 접자 톤니 사제 렘버 실타 나가철 무치기 닌 찍라 영니 텐데르 동키 드게 레든들은 제트바든 루 찍라 머드게 랭아이 응음 자진당리 영롱 저통 실타 나가사 무치게 처수고슬데 나가사만비 사차 끔 녀히 몽아요라 롱고 나가철 무치기 누어자르 잠접신서 롱고 노체 무포바 실타 ngan chui tengka mangpon den da yelan zen mer gui ngan chui thengchi rang jing ga thma nyung zum chuba teng yi par jig ge bo khong ye ni ge hua ni khu ba duan chung xie ba shi ju ge bo ten jian ba xiang xie bi ku zhe ge nyung zum dong wa da dong ngan chi heng dong chi ge zhe na ying chu dong wu zhe ge ren teng hi par xi ni che shu ge jing du la song ju xie gui
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

조자 티비치와 디쿠르스피 도킨금 저줄라 잡줄시피 쇼스브지르와 도킨 등 종칠 등 종숨 즉진 부인 간크르위 스탬브진 능투너 수위 지흔네 도킨 업저송망 렌줄 잡자 체르등니 조숙컨진 함응진 접 도킨금 저줄르 김쿠 티비 럭비르쿠니 쿵 탑압사지데리 지진 섭치코니 브조나 도킨 업저송망 렌비 니츠라르 그트그니르 거버 멍따등싱 멍따등위 아르 스므르티 Chigna rangni lab dosi khangpur gondun upsi girgitang. Ani na rangni lab dosi khangpi av deli arangi lishto girg. Samna av jesil chichib khang ki chukchina chabi av dokhang zachu chig nesil av shenchi yin. Av sochi jabi arig chigna. Khangla di chimtsang yongbab jir dambab darcil di ar garigdi. Khangla shtongchul tu av sochi jabni. Khanglar jabjir shikh chir tongji bari. Jojja chir tongji di khangla bishigni samshig shiba yin. Av dokhang zachu jir gimku mjirshin yin. Zhongku mamang lopchin jika pechi deng tabji shimjikang ka turam shimjikba qinghung ki gheishib shibir shigna. Di zimbi dikib khir, sakang abdokung chombi ngala rzuo na hujambur shkoba deri. Abdokung abchisung mangildi, rzuo kangba nyuyar ngam lab jibbi, chimtsang mangbu shikab dedul pindan la dakchir nidan tabyo bari. Mangar, rangjil jir zhongjir deng zhongdil jir zhongbamari chanyim abdokung zikchin jachin la, mangi dribshima zhibji lakzim sabba deng. Abdokung pechi di xoqbar gachi nyamzin ji dintsim silhikun. Ugnyu nyamzin na sakang abdokung pechi rtungrtung xarbi nangdun gachin shigri. Zhongku mamang lopchin jika pechi deng tabji shimjikang ka turam shimjikba qinghung ki. Ma namji dokung kar gimku di yomin ni yikbu yomin labjirni. Abdoni ji abja chichung la donir sheba maasil. Abdekila nyingba abjirgul ding. Arganchul jin abjirgul suh shpisil tortung kar gimkur tibi tungchin se jiv jiv shena chuk jiv jil. Dertan, abdokang abjasuk mangil derngi kangpa nyuyar ngawin la shzur ufju bati. Mama mangzuk jen tamang jin jib abdokang zachu jir gimku shkung shkawar jiriyo. Abdokang deng zhongchir deng zhongsum zikjin buye sachi shimjik shtini jir durin shom ba putan ji. Zuchi jab ji abjasuk mangil ji jolsuk kan ji kangpa nyotib deng ukhtung. Abzuchi. Nyamsu jibshug yung jib dokung zachu la jabchir shajiri ji ngochud shiba ting. Kongki ib dokung abchisug maangil di kangpa nyua ting kangpa ugrtung la jabchir shiba ni. Ugrtung ting nyo jib. Zo ji, nyamsu ji jib dekur shibbi ib dokung zachu la jabchir shibbi shug sib jirjiri jib jil. Dokur ib sherin yo pashik na. Da ting zo ji jaba di, jongjir ib dokung abchisug maangil jib jojam jirdugrtung sa abshug bari.

kongi yi na kengi yi shirib tang tsunba la dianche tsunda nambar trawe nyuzegi lu ju la ya sento sarbashi goyore. Teta nyamdu yi na tuyugi nyamru da dianche nyembyo yangda mawo shik lan yore la. Tanda yi ne jangri da dianche sengsube sunje ti yi na kongi tang nangwe tsirin la su shibe sunje teri. Nga na zo nyamdu sunje te la nyamru chi nangdu.

0: Mimi da jiki, nganzu laubar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lubur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo gupe chichuyi, muchi shunsa lembarchi.
0: Mi jiki zhuyangshi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuyangni, ngenji dende, yangchen shiki.
0: Suchu kangshiki, yuki minam, gyongwarchi.
1: 미리카기

ཁྱི Egypt-ki gesa kero chonggui ki sirgui ki, jili chukchu lazam ki sole gui tu. Tingrab jen ki hai ar Egypt nujju li tiwe tongnang tuibu yubshi. Dawa gebe ci ngishu du ngi, chonggu ta Egypt ngenjor ki. Bu se towe gu ni, gui ji lamji ngamru ki, ngamji jenri sokpo nujju ling tu gui ti. Gekam yubu ngui chub ngamle gu le ngongru che yubshi.

Sanaji xiamlaan gochoo to kawa piyuk tang lantan chobe melo nye ngaa xe gobe. Yanyong ngaa chik ngay zo singtaa tomkin bambay gor goba ta yujun yin. Yadu su chamdo chongche rwo che chongto kaansar nguanchang ke yulo jine jetob je bambar hing. Tayang zongchong tang parta chil jal haazam yobe chaksam ka xiang ke jinam nye chik ye lamju je rwo che Dajong Tumbu, Likyu Tamburo, Dajong Sobatsu, Chezun Chenpo, Zhonlam Inyongche, Chuyun Nangke, Dozhukta, Jangung Tzakzi, Zangsi Chihin Yu. Leme Dun Yubi, Rishungtene, Rwoche Likyu Tamburo, Likyu Buantang, Jiyong Ngachi Ngizho Sengda Tomgen Benbe Rune Chihin Yubatang, Kongki, Totam Chibi Sakyu Ji, Jidu Hyangtang, Jaksim Ka Hyangke, Qiyun lam taa jilis sungaayi yung lam taa yung ke ngenzi chato kuri yu. Mintab la teni zangxia jie laga yogba tazam tajime. Rume yung ji nindar maangxiu la jichin ngabja ye chuyur mato zangxia la jitu jime. Chuyur nga chana teko nara nyin jik zam kor jindu ji bimbe ma sang chambu lam la yu. Bimbe yung lam kim dara Tine, lega chete lo nyuk zanga son yu, benpa tang yung lam je le chun tuba ne, kong jeba ne song tib yu. Benpe apa ne, tengon, samso shuka ke shuja yinpa tang, ama yang, shuka nang tu lega chichi yu. Benpa hanyi kowa zam ne song, pama nyen ki, nam kun shilan tu tu, la dun jor tang, jarma kirwa tang, ge la ajor ki tine, chukyu pa tang. Xiobara zangriri tang gu dodoki gyu rong, gomor numni yoyo tang tewa tsubtubji lo yungu yu. Kimzangke xiobjin zangwe wangki, kongke jimbo tang, jimbo jang yunglam tang driwe lila, xiobji yubi nama ngabo cekang yunglam je jagyak tang tamtu dri yu. Jilo nintong jiglor, lamluk gyu zhu chene tenga samso rukha mebar sude, lamsam gongsa zuba tang. Tartin benpa lamsam je tapsat tangpo lamsowa hito churiyo. Tene son kongki karup chuyo tang mankam bahiyo soke zongongki khyang tang chongde je yunglam zog chun chayu tuan ngay zo chibe gangji zanglin deba xa yu. Zong tang chuyo kato lo chuk chik sing lamsowe leke na kongki jang abe lene tinsong chibe tome samdun rimkin toyo la lamjongwa hibe kotong ngomate Chue ji zuiban ni lam ma yinba changme zuwa yinba de xin yu. Jilu nin tong chung nin lor, lan yang lam luk ju chu chen ni lam sam gong sa de dorwa tang. Zha da chung so ba yung cham du yung lam da chung li kui ka du li gu jia yu. Shiro tu lo chuk chik sing lam su li la hyuk bi bian ba ruo che zong shak sam ka xiang ke li kui tang bu ru li ju chi yu. Tena kong ki Dokchi duso jabchin, namita kachini likyu tangpur gyote meze liwo sarba zonggo zuyo. Likyu tangpur lepchi, likyu di limi giluk chewe leke nambara junto tongchi. Bembe, gamdi likyu bönla, yuandik ki likyu je zhenglam taktir horta chewe masi. Nindar, dakchon lengen gochig lukchun chede rukhake limi yuandje leke ngār hiu rīm kī pētāp chē yu. Jilō nīn tōng chūp jē lō rō, rī nī wē nian kā lōpūr tō tō mā nē sōng, lē rō yō ngō nē sēm hiu chīk tō tī tō yu. Tā yā lō tā rē, jāk sēm kā xiāng tō lōpūr tō yī chūn chē wē rī nī wā tāng, tī jēn bē ngā tsō chā tē, jī nām bē tēng kā nē, lāng kōr tāng chūpa māng bō hī nian kē nē sū chā yu. Bēn bē chē mā nī tō lē kē kā tāng wā tāng, Soba tsu rani ki ngui tani kor sop tang dabdi tukpa chuchi nyo de manso la jibu ma si ngangju zhengbu manso la semso tang yu. Nyen chen chuchu shen, nyi cha seji ki betab lume chibu ju. Nga so nyen ka si tu yu la, nam guin tar langkorun zhong chibu naba lar yang changmen jen chi yu tu ngu yu. Lo de tang na kunzu nga jun hin yung lam shibu da chong ke gencha kurkin yu. Leme kakile mebe jinji, lo chok tsam zin kunzo lo kormo ngay su jangyo me. Mi yu tsam xila benbe
레크 탐브로 레가 제네 로츠키 소마타 톤다 파르솜트 데가라 레네 텐송 치킴베 뱀베 오자 다자카르보 주유 남종케 자갸테 케랑케 가 뒤바르 줍지 유치 삼고브레 치바라 공기 즉탁 최베 세강히 레인 루니데 답여바르

0: Gongzu Nishu Tang, Mangjian Duan Chun, Kongzu, Nimi Chushi, Denzi Chini Ki, Leitong Rukake, Kongmi Yongjian, Nishu De, Chongzu Tang, Duzang Chua Chune, Janzi Chede, Yumi Tang, Jichu Mujue, Chiba Tang, Kongzu Zhenju Niji Yue, Su Chim Tang Ke, Mambor Chubzu, Chinta Yima Tang, Tuanji Tang Chue Nishu Chinta Yima, Gangi Kangta Yue Ba Chi, Tsangma Kongki, Cherwe Leke, Latim na rizhiki, toko ji yu, dakhib rimik chatang te hirimke tongu ta tsambatang, gorju zhanghin sewe rinpung zongyu ke tangne chibu mazi, zongyong ke chapkong suang, chapdi, kachap tamari. Sengenji, tingdi zongyang lung chini di chibu lekong, poki chilam to gochi hube, pyo ji tamji chibu le zeng hu sambayin, punyi ni mentu nganzo chilam ke le zeng yandang sengzong nangyur ge hu ju yin.
1: Juizang.
2: Digi ki sima
1: chimso
2: si tyun ki tsawa
1: kada len ge ne sego su ge ne zhong yang mi ma gui yong chi ne ko pe ge chi lam ge gui ju ha chim lu li ce ji
2: sing ge len ge gong kem sa nga ting di li chen zo yong shu ken zhu ga yin
3: nga li chen zo yong shu ken be me jia chu yin
2: ting di zhong yang long chi nian chen ji ge li ko pe ge chi lam ge gui ju tan chim lu xi be li ce na lo li ya
3: 평조미마
2: 망튼 겐체 쿠르단이야 조 샴세키 릭죽지도르 당고디 임비나 뇌겐 손참죠바 니버 고겐시와 숨버 냥크시와 시버 교노 치로치바 나바 머신 나바 라수치바 죽버 식수타 갸르수 지버지치바 듄버 모튜도 주바 게버 경군 긴습치바 구버 친게 문시 주바 주버 Nebasiwata, Mingcha Larsu Chiba, Jugji, Gwanda Shua Jeshi Shala. Dashen Yaya, Jechu Rengxin Ki Ginsup Jie Guiba Ya, Jechim Ki, Dienbi Che Yubi Na, Di Dienbi Shir Zin Gui Gila. Da Kwon Ki Mangtun Genji Kurdan Dike Di Yimbi Na, Kirgang Tu, Jie Tuba Ta, Nyamcha Sui Nele, Jie Na Jige La.
3: Los.
2: Da Dine, Beba Yatsula Liya, Ganji Shu Gyo, Mangtun Genji Kurmi Gui Be Ni Zui, Karda Karra Shu Yuna La.
3: Da mangdun genji kuru mihwe be nizu siya di nganam tsu mangdun timshungi tuan zin kya da kya ju ba ta, tuan zin kya da kya ju kya ji ba, tangnan xin tuan zin kya da kya ju kya ni ba ta, kya da kya ju kya ushi ba che ge nandu, tenbeb che ba tabi ina, shamsa ge nizu dre chi yu pi na ni mangdun genji kuru mihwe su tenge che xa.
2: Nuansi.
3: Ti tangba di ina ni gogtab che we shu gengi wangi mangdun wen gen dhub mitu ba yin bi ina mangdun genji kuru mihwe ba ta, gogtab che we shu gen siya di ani nguanba che mitu ba ta, yu tab me ba ma se, kaisu kyan chi mitubi chiru yu ki nechu la siki.
2: Nonsi.
3: Ta ina le chetim ki loo su tenbib che yub ina gugdab chewe shu gen te genri kuru mi gubi kyum zen tu che mi choba pe cha cha che shub ina tangbo di chaksi chetim ki na tenbib chewa tara ringon gen len chewe kuru ngwe tere gugdab chewe shu gen ki wangi kyum gun suyub ina chaksi kile ki ginsam chewe genri kuru gubi ta.
2: Nonsi.
3: Luktun gugsun che ne suyubi nyo gen yimbi ina ni mangduin genri kuru mi gubi. Nyebidi hina ni norzoi mebe ngintri zadyun taa, changsha ngintri zadyun la tsambi, wang nyo chachoy nandu ina, chetim gin guktab chewe shu ginti ngintri kuru megubi kyum zindu nguyen zin chee kwe ba, tenbib sebu chee yubi mato ani wang nyo chachoy bimi mandu ngintri kuru goya ki tenbib kase dinti chee shala.
2: Nonsi, dati nangsi nyebidi hinbi ndu siri shala. Luktuun guksun chee chee suibe nyo gin hinbi ina mandu ngintri kee kuku mindu la. Da lukdun goksun ti takbui chibi gomtsin si ginbi chane xebi ina. Rengi tam mi xin ki timtun kibian liya ngu yu gi timgi nu ci mi po bi chi tu la da chibi goksun chitab si gin. Lukdun goksun ti ginbi ina kyungu to je timgi rengchun mi ri chibi lukdun kibian sun gup qi wang si ginbi ta. Ngu yu to ne shu bi ina rengshu gyar su si gri xa la. Da lukdun goksun ti da takbui chibi gomtsin tu qibaya xamtsin chakin di zonggogi la. Tangbo di yinbi na luktun goksun ti nyebar tu nguyu ta chungxinbe nyugin suwi chaju nguanzhur qi guba. Nyiba luktun goksun ti nyebar tu chimge nyugin suwi chaju liya mingzi ladar qiba yin guba. Sumba, Lu Tiong Gu Sun Ti, Nibar Tu.

0: 我们今天有批，我们也吃素一百盘，恰巴芒果子切。 初级先从这个有几句把式，难度七十九，农村地位个特大通，人工门里都是些别来点的把通，我送这几句别白马看，大不了就马背龙里，你可不加多下一句，跟农村比，这些才能下起是些句话，建筑马通抓紧年度本地县，确定人工原来是个个，人们他们才能看，先我查完这批，这些才能些把通，但是做大功课。 内就是先我查入去，你是咋接通？我们内就一些，你是咋什么？你们内就一些，甚至说你进来，内就这批，这批才能先听。光头见面，人们能够亲自能用它，内控大学才能听，人家来认真上，看到些就有几句把式。查证多单不通，人们这些这不行，查证两个来给，咱们说些错，咱们这些敢说，若能下动给来通，等得东西，我在一日去。
1: 接种课，年岁弱小下一头卫生品，南沙通年岁一头课，农修看着不行的，日期交日南农登记，我们写的就八十。亚克老师，北京接种瓜果些地位个强，内个龙广东格冷七十年级公墓，七十一本，年数下动的八通车，罗东的边大家都用八十，每组弱小不卡开，广东金门格冷级读书国际类似东西。
0: 这位哥哥，关注读书，冲得马桶盒，顶着不上来，入不上进去，坐些雷电都进八十。那个雷公的表妹子，有点毛手机，现在年轻就七十五，有点毛本科，年底个托人是，碰到同妹妹那么这些天，可我爹人那边，阿里马克，俺还没得几百盒，卡马电视，懂得东西。
1: 卡马电视的一个成都麻辣烫，馒头南这银座了，都想不要把烫。有人干嘛去？碰到烫，妹妹南这些天，阿拉娘们从北家搞的那片。阿里马克米哈的卡马电视东的东啊烫，第一明白烫。阿里马克加多下一烫，来大些麻辣吃有几句把式。阿们的加百合卡马电视的烫，一些人没啥个都有片。阿里马克加上苦汁烫。
0: 若说电视感情经不通，光点阿里马克，卡多下手通，但是屁股一戳，你把感情都别下去学。明下点卡马电视呢，时间忙不可，加上苦汁不能给通，卡多现在等你感情解这些事。有人马上去，他们家看马多被把通，真是不儿七八九马特被把。阿里马克人家过来，门特压力落地也是就学。有人穿的不严，真是别七十年。
1: 三年这个对错，那我这边才升级一级，七十年是通，干嘛升级呢？那我这边才念一级，七十年是通，干嘛升级一盘？阿里马哥人家过去别吃，一人节目，伢东西就一年了，没少不要把通，没交易，节能的学学，那我这边才升级一级公婆，阿里马哥一人六级去，来了去，领着他，人家过去把通，那我这边才进一级公婆，阿里马哥来用，一人就三家忙不起来，人家过去有几句把式。
0: 阿里总统军派万岁一年天，阿里年纪空，一人接年纪过些了，家过不必端进天，大些些些有几句把式。一人小姐在今年年里是百万钱他，年底公婆，阿里马给一人六级接三千五百了，家过些把通，活儿母子干阿的些，可好使得开，年底写过白些了，家过不念，没日接那么多话通，没阿些了，没少不要把式，那我你别在年纪年。 阿里东一十来天，一人了，日前七月，马登下手被挖通。一人六级天，没那不中级天，老中级人家个不念，西北家东住起来的，接那么多手把些。阿里小姐到我身边，你是别话些他。阿里马小姐大些些天，阿里小姐端起点了，跟着客户比透明，文字上学。文娟明一盘，阿里马小姐带他们一大些新的大东，恰恰些没把些。阿里马克中央马小姐七十年。 阿里马克三公斤七公斤，一人拉，速度高度门头下进饮食就八十，人体盘。阿里马克从这之前，伢子家等车，卡手机的就八通，从这之前申请，从这你把没把手办办些，从这之前你就多等在你，这些小八十。那个来看的朋友呢？车有人接总统，这里是第七十年，阿里小姐，莫斯科东。 지부르 카소스 지무자키 땡기시스바토 유레쇼니 초바신하 지부르 공소샤키 지무티 니디샤지리 지주바시 나갈레콘의 배우네 처 어르시의 신의 부정 라플로프의 치습녀 자미키 어르시의 리지주피 마메 남드시 리브시르 홍바 인체드시티 베를린드 니피 어르시의 침시지바 동부 엔르자도 어르시의 시첩 돈주코 고자지 타지효 자미키 모스코토 신비드바 수서 게디 로리주피 어르시쇼 니초 자미키 엔르요레코 고자지인시주파시 Nagalekon Pivinets, Nepali, Nedushuni, Chapdashipi, Jonjirjinta, Sanity Ditsu, Chisumni Jugumuhi, Chesu Yipi Par, Nepali, Namdu Chirwonki, Kelim Dujuvi, Majum, Chitu Nija Gajiparipashi.
1: Terry, Chapdashisha, Nai, Nani, Dudu.
2: Nyashu, Dianjal Taolong, Cheji, Sensen Nero.
3: Namba Kankamzun, Dando Chirutun, Renuane, Chandrobi Duisa, Tamui, Saki Nuetere, De Lota Shuatun, Dolak, Hutsichiwa, Jolanton, Combatone, Tisuka Denjala, Junga Hesi, Terengalinsino, Namba Sola, Dando Chirutun, Renui, Goju Hita, Motoshiji.
4: Dando Chiruton, Renuwa, Tambo. Gondrasila, don't do it, cheraton, renewa, she said. Don't do cherajabana, chacheton, chera newa chert. Goncha joa sole chirpe, sanguija juchihi, druranga, redeja, don do tan, do shu deba sole chirpe, sazu mubuhi, misaja, chacha chapula, see. Don't do cheraja, muzo chala jiti, ri sunla, echobati. Don't bauton, do bomanjawe, she shu. Doshu sole jeba tela, danger jisewa ton. Donbogi zo sheba ton. Shema ton, doshu junzen jibard. Tsatomba tela, danger jisewaard. Chaton dubo chicho mejipe, she shoton, doshu jele jeba tela, cheraji segyo. Dondo cheraji muzo number city, ri nila yechobati. Rijina, gawen dondo cheraton. Donwang boche yobe, dondui cheraton, danger yimba ton. Dei chichuna, tsa tamba ton, sazu mubuhi, jacha jejene, trujaba simpart. Monshu gaup, jacha jeje singiyo. Dinan dupe chena, muzo shinjan mubu mampart, jachi mubushi yamba ton. Dangva kawa ton, dosho shirnguanshi, dangdui chere teji, lobo de tumba masi, duye tunga ton, doshi donsho chimbu denyo. Ri jeshina, lawen dangdui chere yamba ton. Dei jacha zuone, che yamba ton. Dangbao nyunghuar. Sazu ngubo jacha jene jejepar nyuyo jin. Kato rangzi dianwa ba ton. Chene xinze ngubo yinba ton. Dosho che yi teba hong. Nebu xebe toni juba ton. Dele punso tebe ngubo punso tesi kete. Lungyao yedong jawar kachamni juba ton. Juzam jabji do pontong jawa negiyo. Gongsa je ri yedong ne. Rongja de jende tongji yuope. Dangdui chere je ri yedong kanyi yinba ton. Demo Tadon, Rie Nato Yueti. Bena, Dondo Cherije, Chijina Siti, Riena, Chorun Nambi, Dondo Cheraton, Chachin Nambi, Dondo Cherije, Kanila Yachobaton. Dondo Cherijube, Sakun Jachichuna Siti Yena, Dondo Cher Cheraton, Dondo Cheran Jinje, Dondo Chera Chunjela Yachobart, Dondo Cherije, Perna Siti Riena, Pesimbe, Dondo Cheraton, Peshu Cheshugin, Dondo Cherish.
5: 交对节当对切热索了也出个月人年娃西巴呢热点里切局巴当恰成巴巴三用家巴爹人米热特局巴索接近拿出节学前贴贴三人当抓人舍博文卡张爹特拉卡修爹年尾南子拉西瓦当人年娃大东三年娃文三个月人年尾切局呢特殊是年娃爹人巴当当对切热节切局呢中融节里九巴爹人 年娃当九八公扎西耶隆从马接续破个月八当女主托三年马萨拉九别我学南巴西耶爹爹年娃当九八尼嘎拉三八节特杂波月灭节全子破个月爹用三八节特杂波爹装灭节人年娃当当对七日节我学年节中大波月嘎爹三八节特杂波月节人年娃当当对七日九别我学中九波月特杂娃当
3: 당도 주제 뇨보예가 영나 르녀 사당 당도 체르 주시 땡이스 종체당 종초예제 연데 만낭 횡고시에 컴마 쇼와 제수당 연노티 종거 첨부 조기예 대대 연데 만낭지 르녀와 당 당도 체르 템바 로버트 템비 44세 세거예 대용 로버트 템바 시바데나 뒤지지 시바시니 땡이토 르녀와 당 당도 체르 템비 세고 참마 젠저바니 년체 템바 뇌체 처체를 심바 뉴저와 제제 저런여바당 디체린통 만나와정인 젠저비 디라낭 제충만다와원 녜사 제충만다위 낫뒤텐기여 가디 낫뒤되다 디투더 시도터체 뇌체연구다 뇌체리 요위 자치 디체 젠르시에터기여
4: 니바 낭뒤처럴통 任여와 뇌체 강자튼기여탐 낭뒤체저 강자튼기여탐 当对车车团牌相似给车接靠生对接的仓月铁。车等工作平所铁老会拖在这沙包团三位车次工作在做拿错地通农请不切团牌接行。沙包团三位车次接车间。沙包铁热托啊通主人定人环。沙包托西杂环。主人电杂环。车亲电话主人也车不接行。三位车次铁。西东西呢 当对车车团牌三位车子啦折客团举客苏客节靠生啦也有对接折客节三位门前环他生日过团他及永照夜市车品三位家前来唐国节日托团特子环人为多西普新牌新为团我开写菜要不买把所引起三位铁里月三来车当我做节你若记得写了不有把这局客节三位门前环呢
3: 各多起样子了定人会主任可应把通。容特杂卡切会当对切了修照千倍九个月。每节苏克节三百五能加起了快两百日上电通昂用了容三银倍。我不批所天年年图个月。我是咱做用空节加金当对切了天客门前完了三十七车子牛子前完当三给八当水车八这车三位我是修切完。 三用抓住中切瓦阶阶客的银巴当三一阶抓到出价贴巴当抓到给点给的片子弄瓦撒多阶把数撒西农村门列巴地里街当对切了这班喷射作笔撒住银波宽的写个月电摩抓到帮着阶这家电摩没巴当年巴龙色铁拉瓦抓到了给卡巧巴用了撒瓦三年的客德多先铁拉瓦数几张当对切了啦银住银入于阳空宽的写个月打动
4: 米里家列地写过地拿擦公兄的这笔经济撒切求瓦当热小年得看公的写瓦当得给你若有把书记讲当对切了啦你不咱做母亲宽的写个月七云军空节掐金七能当对切了节直接做引了当对切了团百掐接动个书记军空将行当对切了节七云军空铁扎掐通公桥一位七千最给百七所月
3: 人家见当对七日节七云军空作恶呢扎恰通也得恰进包把所里凶恶行行人家为年前公扎特个月当人家为年前天班做恰进年月的今年三十恰进当三一恰次节恰进银巴当人心呢相当个秀当每一些个秀进来日巴行年当对七日节招秀穷的东阿红年月节来这一下套作恶呢穷个来这天当对七日节
4: 主席定的三八团，两个七月所正八团，当多七日天一相连，不确保水天。当对七日节年开来约会，电影江龙团巡龙电卡片，人着电叫给送写件，真的学白下套写信。相距来这天，当多七日节主席过特，普朗团挖空岸挖人着瓦团，当多七日天到定年就特把说话。
3: 电用江龙团巡逻，当对七日天客节开启，来战役南八组先实行。我岁来这天，当对七日天客节三八团，普朗朗西，第一，当对七日天门外日客节，你不能被拒签以七节两百块。第二节来这组月三，我岁我不最真写贴，最真我不做了，当对七日节到八团，写完，打三天牌。 你若不做贴吧所写，暖菜破劲刚过写吧红，暖菜三九天行。我虽来这一车时做杂特孙小通，仍为强加把所有。不想来这贴，得因你把做呢，当对七日节继续穷的动画通。
4: Sambason Zhijeng Yupo Yi, Boshun Nipa Chirdang Tie, Dandu Chirdhi, Changwe Sanda Dard, Dela Ong Boshun Tabati Hin, Boshun Leja Yi Chis, Chijin Jempe, Chirao Tong, Zhao Chi Jube Wired, Juche Zhao Shong Gobe, Chirao So Yu, Shungo Leja Tie, Dena Dandu Chirdhi, Sazu Yupo Tang, Zhao Chir Tong, Chilo Yi Jiju, Twenze Sheba Tong, Dandu Chirdhi, Jusho Chung the Dang Tie, Chengjo gen zhi zhe le zha lhar, dhe shu chong de dongwa tang, niro piso te ce nyong de dongwe le zha yi xatab shi hin. Shungo xatab che si, niro ngo be qirao tong, niro bunjo xie sar, yela qijin go be le zha, qilo ngo be le zha so yu. Nangdo qirin go qi xie ba la jen de, xatab na cho sun zhe to xue ba te, xatab ji rang xue ba le, ni ba qinbo yu ba shi.
3: Ni, sado nye wa ngengu xatab, sado ma ni gong ki nga di, Ri dang ngo che chu che so so man da wi sa do nyo wa sa do ma nyo gong chong ma ri man da wi nga ti tuan ge yue de de do an do di ni xie na xiang sa kong ga xi yin de sa do xu che nyo wi ne che ma te gong za te jie te ni yi xiang de lo mong ga bi che mi ni la yong che tuan ba wong yong na che mi dang chuan ba su ji che lo bu dang gong ba chuan bi che ka lo bu dang jiao an ruo wa su nang gong dang man da wi nang zhe tuan ge yue za te ngi se chen ngi sang yung yi si se ka ki zi, za te la ngu xie te pa sa xie xie te pa tang, sa du nye wi nian ka yue pa sa xie xie te ge yue, sa du xu xie nye wi nye zi ma te gong, za te je te ni yi xiong yi mba mba cha bi nang zi tuan zi, za te ngu sa ji te xu si ngu xie te pa sa xie xie ge yue, sa du xu xie nye wi nye zi ma te gong, zha du ki pa wong, cha zi te bi zha zha zi, za te ding yin je wa wong, se ka ki pa sa xie xie ge yue, su xia ji nang zi de li la chong ha chung xian bi, Nang ku dang manda wi nang su tuang ge yue, sa do ma ni gong. Za te jie ta kur sa do chung zi de ba wong, so so cha bi nang su tuang ge yue. Ka di, yin ri ta xe chen le xie ba jie, za te ye ri nebo xie bi nang su tuang ce, sa do xiu qin nye wi nang su ma te gong. Nyong yi se nebo wa wong, yon na te xiong nebo gong da xi xie rong. Nebo xie ce, nyu se nro ge yue bi, ten na sa do nye wi ngan sa de bi nga di xi yin. Za te jie jang ni yi se ga qie ren jo bong zwa ma xie. Segi bani, Drelong Shewangu, Zhonglong Dongwa, Sado Manyakong, Di Jeta Nebi, Suchuang Rupa Tang, Zeshila Njewan Dowa, Bena Papa Tang, Che, Pashu Su, Dezen Madewa Neba Tang, Nima Guba, Shewi Gongsa Juti, Shikunong Manzawa, Jengma Gongba Ong, Guba Suche, Nensa Tengguye.
4: Zata Dienbo Yome, Dasha Shetao, Tangde De Chaupe, Zata La, She Yone, Dasha Shetse, Di She Yi Nangca Tuan, Che Chun Gashi Ki Tuan Ni, Zata Degi, Denlu Rao Zong, Denke Shete. Denla Puso Tebe, Zata Nimba La, Shamsagi, Chechu Yote. Jiangu Jun Towa Tong, Sina Mambo She Yopar, Geshe Meba Masi, Hajong Denpar. Zata Je Tengu Jache La, Kwe Nyangba Tong, Cao Tangpar, Dobe Nansu Yopar. Zata Jendane Jun Zawa Tong, Tengu Cao Tangpar, Sina Mambo She Yopar. Soso Chao Ba Tong, Dobe Nansu Mepar. Dene Yi Chechu Kete, Che yi sebe nang zi yue par. Ming e ju che za te je tenye tong ba tao qingbo che ba tong. Ta na tenye yin ten de chen chi tong ge re sa bao chao yue par. Za te ye yue ni je rang xiong che chi ye wo ding rin wa tong. Ta na mang do yi cang ba le par. Za te je xiang ne yi che ming ni tang zong yi che tuan ba so yu. Za te denbo me be xir. Teng yi je she yi za te che wa ma se te tao rin wa tong. Teng yi to ma ma nyong par. Zata deba chao ba tong, ja chue chungwa ma si, ta da ne ba tong, kwe nyangbo me par. Zata je tengi ting, chen mi tong, dang sa yue ba ma si, sa da tuan pe, che se ye bu yue par. Zata je tengi si, to ma ma nyong pe, da si tong, cha si si deba yue ba tong, to ma ma nyong par. Zata da ne yi sa du so so yin ba tong, gao zhe sa du da pe, nang zi tuan ba ma si, chi yi che wai nian ka yue par. Zata dinda rongpo xiebe zixi cheche mebar.
3: Dambba, dandu chere je nense tega zonggui bi kate xa ta, zhorong je di gongtong de xiega cha che chenpon ba zi, gongju nianrong ji nianka mebi sa cha tosa la xiege ba tang, zhorong tang ta jezang rena de zang ji yao ba yue la, zhorong ki xiong de le morong, ta ko chi koyu la da xue xa gui ba tang, la ba de ta rin zhorong ni zha bi nruke tang zha wi zha la tonong xa gu, zha di ri, Dandu chere tenpi nga di yambi, ga di dati li tenci, nye zun nyambu xa gu, ga san denga kwe nyambi sa cha tosa dengu batang. dendu yue ba tang, sado pungsu mongpo tepi rishyam tang, zhu rong, zhu xe su se ga jiao mo rong, nang xi riji ke jenji sunpa le, ga di nang ke tang mandra wi da chua ba tang, do tang nang pa xiu ji la to yung wa su xie zi, nian rong de, nang du qe re ten nye yue ba sa xie xie ge yue, ga di da chua xiu qe rong ruwa tang, nang pa tang do su tang te ka, nang du qe re ten nye yue bi nga di yang bi, gong ju nye yu xia gu, nang du qe re la nye yu xie ta ne, gong du nye yu xie ba tang ra wi, dāng dū chīrā yū yōng sī yā yū nī jā chē tā chī gu bā tāng. Dāng dū chīrā nian rāng tā jā kā, gāng jū dāng dū chīrā jī yū shū tāng, tē shiong tā nē bī kā shū jī shū nī nī, rā cī yī shū sīn zē gu bā tāng. Gā cī jī tō nā tē zāng jī yā bā tāng. Gā cī nyōng jū chī gu bā lī, nian yō shī kā, dāng dū chīrā yū sī rā shiong tā tē nī rō jā mī. Rā tōng tā yā kō tā xue jī lā gā wī chō pō chū, rā kā tā gā jā kā, rū rāng shiong jī chā lū yū lāng tāng, chā lōng jī kū chī. Chana re sa su se ga san dang mer rong. Ga di re ke te ye go la xie ke, ta me le pa, dang du che re tian pa tang ta ta ki ci. Ye go wa cui nga zha me xie pa, ni pa de qi ni la zi song xu di, xiong sa ji, cha te ni yu xia ta zong gu di. Nang ci na zu yin zhe di, dang du che re tian pa tian ki xie ji, cha te ni yu xie gu pa tang. Long ta tong xu tang, ni ka chung xu ji zhi long jie di, zhu xie yin yin jie re de sang, sa cha to sa la zhi gu pa li. Dāng dō chē rā yū sī kā shū sā tēn nī zhī mā rōng wā tāng. Sē tē chē wā tāng, sā rā tū bī xiāng sā lā dē mā rōng. Xīn dōng zē rā zē tē nian yō xē mā rōng. Tī yī jīn cē nā, dāng dō chē rā jī yō lōng tō kī ngōng chē ngī bō yō cē dē tā bī yīn. Tē mā bā, yō chī yī kū chā yō sā tāng, chē ngū jī kū chā yō sā, jā chū chōng lā tō cē mā wī bā mbā chā bī chē ngū sī rō mā rōng wā tāng, yōng zā wī rā xiong tā gā mā rōng. Tī yī jīn cē nā, Rā dū nī dāng dū chē rā jū bāng wō dāng yī yuè bī yīn. Chā chē yīn rī mō mbā bāng wō chā chā chūng tā xīn bī jī tāng. Yōng nā, chā chūng chē mā tā chā tā nian kā chē sā lā rō mā rōng. Tī yī jīn cē nā dāng dū chē rā tā tā chā chā mbā nī chūng zē sōng jī tūng bī yīn. Nyā mō rā chā bā mā mbā cī, gō mō wō chē mō chā bā mbā mā tōng nū nian bō xā gī bā tāng. Yā xī xiong nā, ngā nā tā nian bī tāng xīn tē xā gī. Rā kā jī zhōng xī nāng zhō xīn tā xē kā. Zhu qi ju lan dang yong na zhu qi xiang ji de tong de ga jiao me rong. Ye go wi nian ka qi wi zhua du yi nian rong de nga su jiao me rong wa dang. Re di se ku cha cha pa dang, ding yi se zhua dong bong de tui bi ke de cha yu dang nga su wa. Pan zhu cheng hu xie ba su xie me rong la, nian ka qi wi zhua du yi ding de zhe me rong. Ga dian dong du qi re tuan yi yue bi sa cha ngi pa de jie gu ci, sa cha di gi nam xin ngan da la dong nong ya bu xia gu.
5: Nyanyu Sengen Tupulengi, Tuchoji Ongi, Terengo Linsinja Nongdan Chachong Hyutsa Song, Nambatsu Tuchoyena Ngatsuli Kongja Linsin Yendala Senrushe, Tachoma Jahidele.

당가 조선 조제바 조선 제로가나 당당제 급제 폐제 제름능급 셔당대네 마인 비로가인 로가야능라 당종영기 전기 당탄비군이 당띵 잠능 당 등럽 종기 폐쇼 챔브로 니힌종킹 라런제 기코 당 맘응제 렌든 당탄니 탑제제 셰탑길 지나랍 당랑 바식 돈바 당 셰쇼 당 스치길 지나랍 당랑 바식 빌와 리톤 길 지나랍 당랑 바식 근데 당와지지 디엔랑 프로 터출의 셴도 증 터마출비 간을 멍포식 터초바 등 원칠의 듬냠영 듬마터비 된친 멍포식 더뷰레 난치 쇼용니 등근 고틀라 흔훈자비 등거 공원 데크 등 탐정 셰크 고틀 셰크 버클 셰크지 제철 송요레 난치 로든 젊을지 폐제제 넣기 살발은 타신 따르비 랑제제 폐제니를 맡는 하루비 빛을 도와 등 하루비 리출 제와 하루비 등흉면 바 마르위 진타타바지 쇼서죠 버레 근들 흐친 땅요레 나지 로튼 젊을지 쇼용니 저지 사플 동화 등 저지라 근들 땅니 쇼용니 흐지바 등 냉거 멍보도와 뇌땅 니사베와지 제 남바 사르판 종르셰바 나지 로튼 젊을지 쇼용니 첨트르 제급 종르 근들 땅비 나조 땅기 자첨제 탑라 땐니 제급랑 고틀 땅 죄종셰비니 바 응스도비 치르신 요레 ngaanse tang gi nda khin zan tang le tun la ngo tla she pra khin hun ja bi tang yong tang cha chu yong je sam li thok ko thand la chi ge sha tan chung yo le nga chi lo tan jer mul ji ji kim khoyin zhe tan la kir pla she bi zi de den bi tong ko zhe tan la kin dal tang ni bom tu ke chen de ta ba chung yo le nga chi lo tan jer mul ji je sung tang ma khung tang jen tan jer kir pla tang bi je sung tang ma khung ge jer chi la kin dal tang ni lo ji rang jin che tum li tho yo le nga chi lo tan jer mul ji tong ko che chu den bi ja kup chen bi shen de pe bi rāngjē jē pējī lāv shēdī jē chē kōrīg dāng thākūr jē kōrīg yāgbō shīg tēn yō lē. Ngāncē lōrtān jēmēl jī shō yōng nī tāng nēnchōng shā jēr kēpēl tāng wā tāng. Māmā māng chō lāv sāmchir chēmbō yō lē jāng tāng gā sālchōng māng jirān jī kēl chēmbō tē bī nē tūn ngōnsil chē wā tāng hē jām nī thāchūl shē bī. Rāsōng lāv ngōglu shē bī thāpsil jē sānhūn rāngjīn jē nāmbā chī yō bā tāng tāng nāng kēl jē chāpsil chō yī nāmbā sān jīr shōng yō lā. Tāng yōng jē pēsam tāng tēr sām jē tēn tā sōng yō lā tāng shī jē tēn tā sōng yō bā. Tung rangwi zangjir tung rangwi ti zang, rangwi sarjir, rangwi peji jeje ni ba ngonsi ji qirishin ba. Tung ga siljunga mungja tung mungso jie mungja jibtinda jiryo ba jilar dine. Tung tung rikab jib shajig ka gongda pebir chapsil jen gilin dhenbun donchul si yole. Zonil tamzin si di shengwi ji lika katil shajin na mungso zodibar gibi langsha yin la ngansu tung ga sarjin zikitin jirju isim ji perim tul tukta warsim da darpil tung tachung si bi tapki si jing yin. Longo jibja zamrang ge jirju gongjil si paardil rangjil chasuk je tuanjian nikhe je chasil ngonsil dobi tora shin yo ba deng. Mamang je chua ngonsil dobi rangjil shung yo jeng. Garchil denbi tsura jeng bi rimhun tibi khe chira shin yo bi. Mamang mangso jar gi ku nil, nemang jen deng, rimang jen deng, shumang jen je chichung yo baardi. Ngarvi zangvi lhosu deng, ngarvi denchik je liga. Ngarvi lunba bi yung bab. Ngarvi lukilvi chasung gen sung. Ngarvi chasil dobi mhenju tuatan je shabshi. ngali zangbi jidul je charjin ngali zidi de mbi kori ge ngali phansam chobi samdur gni je chuwa ji yor par retu se je yole rangje je chu kunda phebi tiram rang jin je chechung ngin jin dang kunda chul gyu na zodu ngi zu rang ge dang lor je ngi zu rang ge je ta ta ma wa ta chung shi ni lor je dang ngi yul dang ripi jong ge dang la lan je nang dang je chu su song de se bi to ni samlu tong wa dang rangje je chu kunda phebi lor je ni shu je to ni samlu tong wa tāng tāng rīkab jā shājīg gōngdā pēbī jā yōng jā tāng nī sāmlū tōngā jī shī tī dōm cī kā yāng tāg bān jō gui pā rī. Tāng yōng jī jā chō rāng lī jī tōmī tīrīm shī bī rīkab jā nīcāl chē huyīn dī nīl tēmbur sīn bā tāng. Jā chō rāng lī jī tōmī tīrīm shī bī tōngī chē huyīn dī rīb jā tēmbur nzī bā. Yīn chīl mē pār nyer tōg jōng jīn bī rāng jī jā chō rāng lī jī tōmī tīrīm jī chē huyīn dī mā rī ngī hīn rōng bā. Tāng gāng gā tsā lām shō tā chōng jī shī nī huān jir gōngdā pēbī rī mā tā lā gāndā tōngā tāng chāb jīg. rāngjī jā chā chū tū tūn bī nē tūn nā chū tā chū lā ngā lī lāg bā tāng. Shā zhī kā kā chūn yung jā pē jī ngwān jī rā ngā lī lāg bā. Zhōng kū chē chū dēn bī chā chū rāng lī jī shā zhī gōng pā lā ngā lī lāg bā. Mā chūn yung nī pē jī tāng chā chū shū yung nī yā tūn yung rā gāndā lā ngā lī lāg bā jī shē gui.

Tata gu nyi ni sengu tsukbe li zhen di ni sin chung yan nyi shibe li zhen di ri. Nga ni tian di li zhen ki zong jing geng guwa ta nian zhu ba chi chu geng zhu lu jing yi. Zai wei seng ling ge. Rui qie nam zhang yu zhu cha nian ni. Pei yu ki chi zo kang sar kya tie chi la kya ji bi rui bi ma ki ka wei rui jia shi ri. Tie cha yang nian jia tui bi zong li rui jia chu wei sar xian ki mu di do bur jiu yu. Tui xie nam ma ni. Peiyuki suyo ruya chwe nebu kyejin sunyo la, de ruya nyeshin kardab nyamdiyun tiyan la nangdiyun piyuzung sowu yuwa jiege kyejyo tiyanwa ri. Nyalam lo xie rin li na, peiyuki to meri rinne junzin ta tarbi tongwe celupsi churxin yuwe, dikub dindrashidang dunhe suyo meri rinne junzin ta tarbi chikujyo tiyani tiwaye kengang chi la dunyi chimu tiyanba xie ri. Dindrashongsa tiyan di li zena, 수준 찬이 키 그리고 운영부 당자제 되게 찬이 고로 모두 수준 인비 생기네 토르르가 제로나

0: yubie sakui basi yinbie pyo rangkyung chungki.
1: Mibor wibu chubung niti ge dong changma wiju tuba ta. Wibu zong ta, chui dun chu dun si changme wishi pyubie.
0: Sakho reng singki, ji yung wibu ne dun zawai chane takju tubyu.
1: Ni dong gyami nishu zepsi lor.
0: Pyon chungki chongsipki chungmi mishi chanyong kweju chobie yungbo gor niti chikdo ngaki dun chu dun ge sinne.
1: Lu yu to, ting tangbor gor chi ni le ge yu.
0: Ring ne song dong le, nubu tuan ba. Ge yung ki, ringwe yung kyub sipsi ting sipe le tuan chu. Pyon chung ki chong sip ki ringwe yung kyub sipsi le tuan bi shu ngar we chi ru dangwa ta.
1: Chong sip sa gui ki na we ji shu zon ne tu che di.
0: Na ze tok sip le tuan le gui di din di dan yu.
1: Ti dar che be ngar ri ki sang de long gui tur sa ta.
0: Ma bu cu na shu, chi wang ta, tong gar che bu ki na shu so na ze tok sip ki sang ni ke jin to be.
1: Mi ri ka war zho wang ta, bi ri.
0: Nyam ji je. Chung wei lu yu le tuan wei ki kung ki che yu. Mang zu gen lin ki bui che to ri qin ba.
1: Lo chuk chuk yi rin le.
0: Pyon chung ki chong sip ki mang zu ne zu le nam sa la wo tu gyu wo de bu gyung do chung yu.
1: Lo gui wen gen lo su san din tu dong che gya chi gup chuk gu dun cai gye chu sim ba ta.
0: Xiang ta chong de tu chen dian jing ki di wei lo zhe yong su kyo yu.
1: Di mi dan wei ne ta.
0: Tung bu ne chung bu chik jing ki ne so yu ne le chun zi nun dian tu ne.
1: Chong mi di tan chu zi gyun tu ngang to ri qin yu.
0: Xing zhou mang cuo mang bu dian jia dian bie de kan sa ba ne bu qie xing.
1: Wei mei sa ba ki kang ying de cep du sa yong guo tu bie kang bu zhen yu la.
0: Ni wei kang bu ta, pui lu ki su bu, chu se ni chang er yu gui bie chen da de bu ru yu.
1: Zhong kam song dong le, xiong nian tie ba.
0: Pian zhong ki zhong kam li zhe ti, bian zhuo pi ge ki gui nu su qiu ri xing yu.
1: Ri ge kang bu mei dao ki, ge zha qu bie ning zhi chong ge cheng yi qu ga le chong zu.
0: Ning chi ni dong gami zhu mi ni lo ne song mu tu ti, ni wei kang bu mei dao yu guo xing ne tu jin le di ne.
1: Sui gun ki, mang sui qi gu ta, ren chung zin zhong nyam zhi tu bu qie yu.
0: Da guo ta, xing dao tu wa, mang sui nyam lin so, na ka ma wei le nam pi ge dang wa yu.
1: Ni dong gami ni shu zhe xi, lo chong zu yong ki, bian zhuo yong bo dong bo guo zhi qi dong, xi ge le ge wa ta.
0: Mi ri qian yong yong bo guo xi zhi qi dong, ni ge xin ne.
1: Kang bu mei dao ki ga wei qie. Nang pi ge tui nir qi bie, zhong kam rin ne yu gul ki leng bui to, gyu yu.
0: Mi ri tun zhi ngar wei, sep du qin ba.
1: Mi ri tun zhi ni, tok ta par sung tu pion zhong ki, mi ri ka ki mi mang ki, sok zi de bu yin.
0: Nye wei lo xie rin le, pion zhong ki, mi ri tun zhi ki lo su ding sep du dong wa ta.
1: Di gui tu, mi ri tun zhi ki, kim zang ji dar nyam zhun qi ba.
0: Xing zhou gui tu, mi ri tun zhi ki, kong bu zhi shu, qi ru dong wa so ki, cha ju bie wa yu.
1: Mi ri ka ki, Mang cuo tuan mong tuo chu dui yong dui gui di dang yu.
0: Mi nye par, pion zhong ki se gui ta, chong ki dun chang ma ge yong ki, mi ri tun ji yar tun ki, bi dun chong ki ta, se gui tu dui yu la.
1: Mi ri ka guar tu zhou wang ta, bi ri, nyam ji jie, gun tu na ding sep du qin yu.
0: Ti ni, hen ge ne guo ju tu, ji lin tu mi zang bui zhang ki, mi sim ji ji ki, nyam di dup shu si kui ba ti se ro na.
2: Chu mi nian zhu tu zhe sa bian wo zhe er tian ge gun kan sang na ni mi te ji nu ki nian zhu ba ai zhe me yi ki ran ni nian nian zhu xue bie li qian xin du ge shi
0: tan zang zhe gong ki suo xin ni mi xin ji du zhi wo ta mang cuo le xiang di shu du ti yi ji lin xin qin tu min chong ji ki zhong hua mi ji ji tun cuo bie du xi dian bu zu bie zuo gan ti tan bu mi ne mi xin ji ji ki nian di du shu cha zang xi zhen yu Si zhu dang dar ki, si rim zhok zhe bie sung nye, chong zui cho, gwen tu tong gyu yu la.
1: Lu gyu ki dem gyu ta, rin nye ki zhong dar, gyu zhe ki rimu, ro zhu ki long zhu.
0: Lu zhen ki du cu jie, chi zha lop su, le tun ti zhang char, po bu xin tu, bi xin yu.
1: Ti xin chong gyu ki, rin nye zhun su kang ta.
0: Nyam zhu bi dip ka,
1: si zhu mar bu se ci so ki, le di nga chi su zhun bu ta.
0: Chong xian shi ki xin bie rui yang xiao zhu ta, nga rin bu xiao zhu so, ngui mi rin ne xu xia ki, tun gu nam kim chi ki tu jin ta.
1: Bie che ka zhe tu jin,
0: sui gun ki, se tab tu jin so tu jin ki, qi gui na nyam tu zhe bar che xin.
1: Mi shi ka ki, mang cuo nyam shu ki chu ne, jik tun ki ngun jin ta, zi dong qi se tu dang yu.
0: Tu di xi jia ni, tan zang tar ge ta, dian lin ki mang du de bu yin bie,
1: kim zang chi dong mang bu din jia ta, di ki tan zhe wa yu.
0: Tung mi chong gil ki, tan zang nyam go ki, lam su sar du che di.
1: Gui dong le di ta, du nin shi nu cor si, jik che le di ne.
0: San sam le ge wei mi cuo duo so ki, nin ke cha ju le, ga zhe rin bie wun su nin de ta, nyur tu tang lin chi tu ba che yu.
1: 咸阳给

Sanaji xiamlaan kojo te kawa piyuk tang lento chobe minlo nyan nga xe kobe. Yenyo nga chik nge zo singta tomkin bembe gor kuwa te yujun yin. Yati su chamdo chongje rwo che chongde kaansara nguanzang ke yulo jene jetob je bembar hin. Tayang zongchong tang parta chile jan lazam yobe chaksam ka xiangke jenam nijik ye lamju je rwo che Dajong Tumbu, Liku Tamburo, Dajong Sobatsu, Chezun Chenpo, Zhuanlam Inyongche, Chuyun Nangke, Dozhukta, Jangu Tzatzu, Zangsi Chihin Yu. Leme Dun Yubi, Rishung Tene, Rwoche Liku Tamburo, Liku Buanta, Jiyong Ngachi Ngizu, Sengda Tomgen Benbe, Rune Chihin Yubata, Kongki, Tuatam Chibi, Saku Ji, Jidu Hyangta, Jasam Ka Hyangke, Chuan lam ta chile sunga ye, yung lam ta chuan ke genzhi cha tu kuri hin yu. Mintab la teni zang xie jie le ka yogwa te tam ta chi me. Rume yong ji, nindar maang xiu la, chi chen ngab jia ye chu yur ma to, zang xie le chi tu chi me. Chu yur nga chang na, te ko na la, nying chi zam kor chin tu chi, bianbe ma sang chuan bu lam le hin yu. Bianbe yung lam kim da la, Tine, lega che te lo nyu zanga son yu, benpa tang yung lam che le chun tu pa ne, kong che pa ne son te yu. Benpe apa ne, tengo, samso shuka ke shuja yin pa tang, ama yang, shuka nang tu lega che chi yu. Benpa hanyi ko wa zang ne son, pama nyen ki, nam kun che lan tu tu, la tun jor tang, jar ma kir wa tang, ge la a chor ki tine, chuk yu pa tang. Xiobara zangriri tang gu dodo ki gyu rong, gongmur numni yo yo tang tewa tsup-tsup ki lo yung gu yu. Kimzang ki xiobjin zang yu wang ki, kong ki jimbo tang, jimbo jang yung lam tang zhiwe li la, xiol ki yu bi, nama nga bo tse kang yung lam ki cha kya tang tam tu zhiwe. Jilo nying tong jik lo ro, lam lu gyu zhu che ne, tenga samso zhuka me bar su de, lam sam gong sa zuwa tang. Tartin, benpa lamsam ke tapsat tangpo lamso wa hito kyu yu. Tene son, kongki karup chu tang, mankam bahiyo soke, zungon ke khyang tang, chonde ke yung lamzuk chun chayu tu nge zo chibe, gangji zanglin deba kya yu. Zong tang chu kato, lo chuk chik sun lamso we leke na, kongki jang, abe le ne ten sung chibe, tome samdun rimkin to yu la, lamjong wa hibe, kotong ngomate, qiyo qi zubat na lam ma yinba, cang me cuwa yinba de, xin yu. Jilu nintong chung nin lo lo,

0: shiba chek nandu tembeb cheba tabi ina shamsegi nesu chechi yubi ina ani manduyongi gindi kurmigo is tenge chesha.
1: Nuansi.
0: Ti tangbati ina ani goltab chewe shukengi wangi manduyongi gendru mitubi inbi ina manduyongi gindi kurmigo ibu taan. Goltab chewe shukengi siyati ani nguanba che mitubi taan yutab meba maase kesoy kyan che mitubi chiru yugi nesu la siki.
1: Nuansi.
0: Ta ina le chechimgi loo su tembeb che yubi ina goltab chewe shukengi te gendri kurmigo ibi kyumzendu che mi choba pechasha che shubi ina thangbo di chaksi chechimgi na tembeb cheba tara ringon kenlen chebe kurmwe tere goltab chewe shukengi wangi kyunggun suyubi ina chaksi kile ki kinsam chewe gendri kurgo ibi taan luktuyun goksun che ne suyubi nyoyken yimbi ina ani mangduyun gendri kurmigo iba nyebidi ina ani norzo mebe gendri zadyun taan changsha gengen di zadeon la tsambe wang nyo cha juen nandu ina chetim gen guktab chewe shu gen ti gen di kur megu be kyum zin du nguyen zin che kwe ba tenbeb seba che yub ma do ani wang nyo cha juen bhe mi mang duen gen di kur goya ki tenbeb kase din di je sha la
1: Nonsi, da di nang si nyebid yin bin du sir sha la luk tuyong gok sung che che sui be nyo gen yin bi yin na mang duen gen di ke kuk min du la Da luk tuyong gok sung ti takbui chi be gyum tsin si yin be chane she bi yin na reng yi tam mi xin ki tim tuyong ki bian li ya ngui yu ki tim gen nyu tsi mi po be chi du la da chi be gok sung che tab si yin luk tuyong gok sung ti yin bi na kyung ngui to je tim ki reng chung mi ri te be luk tuyong ki bian sung gup chi wang si yin ba ta ngui wui to ne shu bi yin na reng shu gyar su si ri xia la Da luk tuyong gok sung ti da takbui chi be gumtsin tu qi ba ya xiam zhe cha gen de zong gu yi le tang bu di bi ne lu tun gu sun ti ni ba tu ngu yu ta chung xin be nyu gen suo wei cha ju wen zhu qi gu ba ni ba lu tun gu sun ti ni ba tu qi gen nyu gen suo wei cha ju li ya mi ji la da qi ba yin gu ba sun ba lu tun gu sun ti ni ba tu qi tun qi bian sun ge qi ba mi yu tu zin gu ba xi ba lu tun gu sun ti ni ba tu cai tan tun ba yin gu ba lu tun gu sun ti Guinegi tsele gebe yinbina mang tuyun genti wen tsam ke gu gila.
0: Tagarang rishya la, ta tuyunze sumbudi yina ni chaymar nyeye cheche suybe nyo gen yina nyengke ne cuy long gengi mang tuyun genti kur goya tinti rishya. Ta chaymar nyeye te tagbyu chebe kyumzen chebe nguyne shebe yina tini chibe keben ta rengi ta mi shengi chim tuyun keben la nguyo ta chayme nyengke mipo be che du tabse wutu ki ne cuy wobe we mi sheng la nyo zidong we cha ju la sigi. Ta temar nyeye te gendri kur migo be kyumzen che kwe na shamsay ki chagin zom go ya te. Tangbo di na nye bar du timdun kibin la nyo gen suy be temay nyenka yue kwe bata. Nye bi di na nye bar du tabse wutu ki nezui wo be we nyeye chachu yin kwe ba. Sumbo di na ni temar nyeye ki chachu te nyer kwe tse len ge mirung wa te nyeye chachu le chung we nyo gen te yue we nyo gen le tsab chungwa yin kwe ba tinte tenbib che xa la.
1: Nonsi, da shiba di yin du sir xa la. Rangwe ki nyurgyob cha ju bi wai gen ki nyurgyob che yu ki mi li ya nui gen suib yin na nyurgyob chi mi mang tuyun gen zhid ki gu gu min du la.
0: Los.
1: Da dine bim bian tsula li ya gen zhi shu gyo ya gen zhi ji li ya duk shir nui yun si yu na la.
0: Ta duk shir nui yun si ya di mang tuyun ki wang la nui zi po bi ki wang tak bi wai tim gui ki nui yun na ki wang ma ju bi yin bi yin na Nuyun timji, mima timgang la tukshir li rimdara, zanshi ki wengen zhumiri, wengen zhumdu chukwe ridun shuwaan shorwe chitim lamlu rasiki.
1: Nonsi.
0: Ta tukshir nuyun ni kiwaan takbe ridun shuwaan cheche mima timgang ki kwe mangduin kiwaan sungyob chebe timgwe tuncam yimbata, ter kodun nisu tuyubade. Chigni ani kiwaan takbor tuncam ti nangdu tukshir li rimdara mima timgang la rangi ki kiwaan sungyob chebe ridun shuwaan yubata. Ta nyibdi ina ni kiwaan ti tuncam ti ina mutu pechoo mijiba ina gyoga tobaan shoo wa tindashi tingi shisha.
1: Nonsi.
0: Jirdangi tukshir nyuyungi yuncay ti ina ni mangduyun timshungi jikyur tenbib chayashin. Chirimgi miksaygi tukshir nyuyung yuncay tenbib chay mebe mangduyun chirimgin jawa nacho ta yongkyabdu chay chokbe nyuyungi yuncay la sikidu.
1: Nonsi.
0: Ta miksay chirimgi losu tenbib chay yuba pyujay ni mangduyun chirimgin jawa changma jirdangi tukshir nyuyungi yuncay chay na chokbe ta. Rangyegi mangduyun timshungi tuncayn kyaada gyaju kyaabkyaabe nangdu tenbib chayabdarba ina jirdangi tukshir nyuyungi yuncay di losum imbata. Tukshir nyuyungi yuncay ni kiwaan takbyo kiwaan la nyuygen pogo shenpaham shen kwebata. Tishin wengen kurmi shenpaham shen kwebe nginne zikwekdu.
1: Nonsi.
0: Ta shen dadun ani chirimgi losu tenbib chayyob ina ti tenbib shirin zin kwebata. ta yin na